Hello, Lakut. Hello, Debo. Kita ngasuk isiman aku lang menara lang metil lusi. Ulang metil kong ulang metil logo August 6. Ubang aku katiu yung alisana biapik Jamie Jamie si kayo tigil logo. Ulang teman itu leite may tuin nagtok mini yok nubu yalo nubu na nubu jesu mini lagi kami. Teme tuin nagtok sila lutu alang ikalatin mini tuin nagtok alak ulang teme takok. Ano ka ang ito apiyo ka may lupa na tuya mayok kasi nagkal si manok si katala mayud ilang agurul lakon ilak yung nga sutiya kasi na may tuna na alat tuyo lakon tiya kasi man na 925 kasi nga ni Jamie lutampanin niya alam si luta kari sa aglo tayo ulakot abani pinga sutuin na katta katali ane katta nga nilak yung nga sutiya ko yung nga wili sinik tema inutitut sama menga galalam me patut sa sauna me kata ta ko ko bia su to lang me matet inuit linnea titlo ki pijar na kala titlo git tal lang me lo titlo go tapi kan ita ke ya me astro theater ta mas ma mi sa na tu sang ne me kata ta ko bia su to yo apio lo titlo git ta ko pijar na ka tu linnea kening amalo ta ko CBC kut ani wa bisila tani lila me mata pat suka tak tu ti tamak ko ni khid akitu ni rival tangin ni ka kitu palle tu nan ningin ni lo kanor le ni ti som mangata tu sang ne ar luta amma lo sanang wa si ung gubit pula tu le ren nang melo ni pilere ji gubit te mata kono na bot community service department ngun ar to ju it sa ako kinaw yan dito ni sigo malang may mata kano pinasigun ng mga si kinaw yan ito ato yung nautititilugit tuki si titaw niya mayugot ang mataw nun ako may imalagin ng mod katimayita ko katima titilalang may mata pinaswa ko sa kanyang tatinig tako ala upako yung lutikikutuin nang ning tu sa niya tigo kano pinasigun ng mga

Hello, Lakut. Ula tiapa kutunga sulu sima na kulang mo tutang metin luta. Tamani CBC uki utatwing na lau dikut. Dusak sa uko dikitin luta. Tamani kalau nitunga sutiaga pikisin na ala tuinin na kulilu na mituin na ato da inga itia kasi. Tunga sulu sima na imo kasu nengani tabani inu titu dusak sa uka inang na ala metin luta. Ula may kita kong ulang metin luku August 6. Tema. Tusang na ang tagutako inuit ilin na ang tingin na pijaran na kaptiluit talang may ulog tuming ilila kanong ay tapik ni Astro Theater tatayak bimi tamani kalun ni tusang na ang tigo ang malunutako CBC kut ni pabiusila tano ulilang may matutusa kasututit inunik tamako nikit ni wesa katatut akituluhan na kajangin na kanukli sumamangatam. People are usually 7:30, but then I have a lot of people are usually 9:00.

0: Ako Mike.
1: Ako Jake Fus. Kiglik 1996. Go up with Jam. Tako ko na titidwito sa soke na tweet. Tama ni pinasaw ko sa kanya tatin na ipiulak kaguta na pig jam tama ni pigakan nilalang bijong. People live tema to sa soke kata. Tema sanang wakti ugubit. Aulakatitinang mot. Pila ka kata ko bita ko nun about community services ko nila kinar jami ato yung nagtakalang may matakan o pakataon na sigun ng mga pinasuguman na ko bit to sa pakang nerong may yugo. Tema country food workshop series ko na kata yung inusiyuti ni ta ko naki inusiyuti yung nga bakatila inusiyuti ya pinanakinig. Tema ulo me ulo me ipisaryo sa titiniyala may ulo mingin lak Ulunik August 6-12 me wa mo kasun ninga ne kinok vik ilong tan 655 tan alo ke kaja kani there'll be a uluk sharpening workshop today from 12 to 1 p.m. at the kinok vik building 655 and the workshop is free tema to ulo alo pete kung out sa nela ka kapis sa tao niyang ata amalo te makagot tamak mass registration kasi yung mata na tamani 2026 ng ulakad si bata bim September 5 tam ikalo tapikan ni curling rink 12-3 mo kasi mga ni te medyo titilala may mata kikutuin na tiyak kitong ang ilo ni kikutuin ni tamak ko ni nga pingwan mo nila piliri pat tweet ato yun na titilala may mata pakatawa ko yun sa tua ko sa kitong nga sinni 12-3 mo kasi nga ni September 5 ngula kaloy curling ring mila lang may juit tukisigi ako mag-CM.Pinkson at kaloy

0: cloud. Wind northeast, 30 kilometers per hour, gusting to 50, high 17. In Gorg, mainly cloudy, 30% chance of showers, changing to 30% chance of drizzle this afternoon. Wind northeast, 30 kilometers per hour, gusting to 50, high 14. In Daya, mainly cloudy, wind northeast, 30 kilometers per hour, gusting to 50, high 13. In Joe Haven, mainly cloudy, with 30% chance of showers, wind northeast, 30 kilometers per hour, gusting to 50, high 15. And for Kudluktuk, a mix of sun cloud, 30% chance of drizzle this morning, wind northwest, 30 kilometers per hour, gusting to 50, high 16. That's the latest weather update for you. Back to you, Lizzie.
1: Look at me, Jamie. Tema sanangwat yugupit. Nunali ni lokano tuin naka pila ka katalo di sana kalu yakatta ka willo ni ta kon nunabuga pa makut our tourism and cultural industry na kato yu itaula ko yakatta tunong ilaki na yenit atuin nakati taula ko mematay ka yuto ka sunay tunik te makakasaw yiko tu saksaw ko tigi ilakakasaw yako tu kusaw ko tigi luti unok kanok pinasu kata ng mga pidi ilin niya at tao niya nga ta malokano pinasu umatuan na kabita ta tirialin nilo ni paypanik ta sa mga tukisiti tao tiyan niya at ta na jini mitok ta mani panak ti nila kaya ta na tusatuli ganyulun tamak ko ni nga ukalaw tikut ulakot ukakadigay yung nakak ulakot jini
2: ulakot lisi
1: kano ipi jini
2: Kanuing itunga.
1: Ikulong. Kuyan nami. Kanuing imi yung ato. Kuyan nami. Atuin na unak to api kapit ula ngayok. Sibun na pa maka ito. Sming ako sa kakain na kawit. Ta kukisimito ka ka kasi yung mga ta community tourism ng nakakta yung community tourism ang cultural industry. Kis ukwa kisri. Kanuili yung katak doon.
2: Pojan nami lisi tana nunalen ne pola tulene ammalo ilakoselene ammo tusse rautine na yun nalune yeng osukata unno khagasa yakko takossa otote lota ubalone tusassa otote lota khagasa yakang eto ukala gunnang osotto khagasa yale lo khagasa yakko pekata unnatu takossa otote lota tana temele otitingo sutu unno sepa moka kikatalo me sepa moka kivalla me ama sepa moka kikitam me uni
1: Gini kangali unaki ang ipigi at tuminik kisimulo tuka ka kalakit patako o kano inuit pekatao kumani at tweet kano niriyo kunani akan
2: Ana saka tauni ko ila tabane kane ala tunda nga saka tauni ko makanga lari o manga lo kau ye mangitunga kise ani tana toranga lo atatu nuna vumi kula ratu lerena mo ila teko au lau jisut u balone ila kose lerena mo ngayone takosa utiti kane ko mayo u balone kamago mayo namene riyao yo balone katu yekategit Kino yaleo kasungit to ubalone inuit sananguatit, nasutit, amiariit, ingyati ala ingi. Ni pileo kumapata ingyati tabunga pigaswa kunamme yuttao. Takua kanutuinate ubalone teikua actors like takusaulu te Pisu teeme tu ilinnea rea kumanne kata ala ikajorun nattavu tabbuuna.
1: Tänä on kakataan kapi sivulle pahangungimmat. Tänä pikielautin natit on kakataan kapi nila. Tänä oli kikkunu kiinau ja katti tauva. Uppalo kiinau ja katti tauva kattasimapa anmalo kano inunnut pivalle kutakun naka.
2: Takua. Hallo nani teko Canada Council na atau so tuni yau so tapunga gavamakuno nuna bu gavamakuno ama kik apirevini la kiku

0: Like, te me tumu pigi a pale a goma pata e ka yoso o na me ya bo ta banga to sa ho na tu au lo i roman vale ana kata to ke sege a kana o na te atu ha bo gava ma kon il alla bitino ta na to sa ma ya ngi lo la ga kata nga te ma to sa ta o ka na ko lo go ta na unno te ma ta ko sa o te te o so tu go ha sa o ya ko
1: Gini, tāna sipu ni lakpāngu ngi Manila, te ka ngani pigi alsa me yuto kau yugula, kisi an te ka ni pigi alsa ma latu din tilu, te kanu itu ni tako kata se ma vid, so lo ika yuk tau ngu ma yunik, kanu ika yu tau kanis ma manga ammalo kai, kina o ye te ko atu ina o te yu kiku pina sugun naka ammalo kati ni kia kina o ye net atu ina kapi yuka yakkan.
0: A mi sone tako se mai unga te koa pelo atu sana sane tusira patu tema. A mi so piga sugu nama yu te me tunu. Tana sana sane piga sugu mana ove una uto tege tue na taha. 90% ngane ika yu sugu yu 10% akile tako tana piga sutu. So oata o sane piga sugu nama ove. Oa hana la me ake lega yato te tāna ne hana la gava makune ake la taulo ni samasa tā o te sanu.
1: E, asung marikolo, tēma, kiko kia pina sugunna ka solo o ki o kakaya ka sugunmon e manna tiki. O kausa ka kawajaka lo ati ilangi kiko pina sugunna nengin nit. Tāna kiko tui nano tukanga wa, ila, kiko tui nano tukanga jo o ki o kakaya ka kalone e manna tiki.
0: Kiko tui nano tūranga yo tāna nuna vumi o tau se matua ka āgole mā. Āgole mā unga tāna nuna vumi o tau palo piga sugu natu. Malega kasungo me mata gava mako 18 e oki ole pina sugu natu. Kise ane kau ya kata se mame yunga ilangi 18 ro se mange to ange yo kāngi no pina sugu ya un natu. Uki uki loa tiloge. Ile nea rea me mulone e ka yota o ea kamna kata.
1: E, tamana le sanangoa tine kanu itu tuina te ane tamana kina palaiga so mersum ni tuina o ngitu mo sanangoa kata tulumako ajige ngitu alane pipalama tamana o yok tamana ilo ila nuna wo me kino ya leo kutau ka sokote na tuni tamana. Kanolle tamanna pimmari utiki bi usorlu ikajute ikajutte ukkanne rasottilluke kiina oyti kuta bona
0: amestui nona vommeo la ikana ya sahatia ngina rata oso wata nona vomme amestui nona vommeo sanango atio mata mestotte ameaye alla makoango valanga ta hagasa oyakko sanango atu. Kina tui na te amo ika yo sui guna to tāna i kane i asa me lo saki i kane o nanga tākua na mene le pika sone kata tākono ngā toa anga yo ne pene kata nuna le ne pula atu le gana mo balo ne ila kuse le gana mo ngā yo me saki i kane o nami mata i kane i asa me te mā tāna pimari o galoa i ka yosu i kananga inu ni ki nao ya te i ka yosu i kananga.
1: E, tēma, tamana niri o nanea tusau yu, tamana ka yusi ni anenga ni teikani sivuni tini.
0: I ngu kula i tabu tusau ma yaungi loa hartanenga no tēma tukisi te kananga sutu ama tusatau te kananga sutu. Tāna atu i nau ma kise ane lo tāko matuvika zōgolo me mata sivulapa matuvinga April 15, August 15, ama December 15. Tabani 15 ulanga August me sivatabi ulanga 17 ulaka tabani August me matuvistali tusira utileo na teatu se matulaungi nengane. Amalo pivalea yulagi kun kusine hamala sene teikanga.